0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free tape. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maigsing kurso mula construction hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free tape. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free tape.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Ang susunod na programa ay sa

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Good afternoon. Magandang hapon sa lahat. Maayong hapon sa tanan. Maray na hapon sa endo ka, boss.

Alla stress na naman po. At siyempre, petsa gis ng buwan ng Hunyo. Kalahati na ng taon. Ay, kalahati na ng buong taon. Oo nga. Good afternoon. At ang iyong lingkod, Tito A, nagsasabi sa inyo na magandang hapon at nag-iimbita sa inyo na samahan ako sa isang oras ng pagtatanghal dito po sa TZZZ 92.3 FM. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kaibigan, isang magandang pagbati sa lahat na nakikinig dito sa Melbourne, Australia at sa lahat na mga Pinoy saan man dako ng mundo. Lalong-lalo na yung mga taga-lingunan dyan sa Valenzuela. Good afternoon to you all.

programang Hoy Pinoy. Pinoy na Pinoy tayo dito. Nasa himpapawid tayo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Pag-uusapan natin yung mga huling kaganapan sa Pilipinas. Alam naman natin na may matinding tumama sa nalindol sa Kamindanawan. Sana po habang kayo'y nakikinig na sa mabuting kalagayan at malayo sa mga sakit, malayo sa kapahamakan at laging nagdadasal na tayo'y mapanindigan ang ating mga prinsipyo. At antabayanan tayo ng pung may kapal araw-araw. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan. Gusto kong batiin ang aking kapatid dyan na si Sancho San Diego. Good afternoon na nag-enjoy dyan sa Marinduque. At siyempre ang aking pinakamagandang auntie bay na nasa Pasig City na nanonood din sa hapong ito. Ang oras po natin ngayon ay 6 na minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon at samahan niyo ako sa isang oras ng pagtatanghal dahil marami tayong ibabalita sa inyo lalo na sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ano po? Ito po yung unang-una. Sabi nga nila nasawi sa magnitude 7.8 na lindol, umakyat na po sa 38. Ito po ang ikinalulungkot kong ibalita sa inyo. Umakyat na nga ng 38 ang bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. 488 ang sugatan at 4 naman ang patuloy na nawawala. Ayon sa Office of Civil Defense, 33 ang namatay sa SOC Sergeant, 80 naman sa Sarangani, 12 sa General Santos City at 3 sa South Cotabato. 4 naman ang nasawi sa Davao Region habang isa pang bangkay ang nakuha kahapon. Nakapagtala po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nasa 1,158 na aftershocks kahapon at sa naturang bilang, nasa 28 po o 28 ang aftershocks na nararamdaman at 328 ang aftershocks na nai-record lamang. Naitala ito sa General Santos Seismic Station ng PhilVolt at sa Don Marcelino, Davao Oriental na may lakas na 1.3 magnitude at may pinakamalakas na 6.4 magnitude aftershocks. Bilhin mo aftershocks na ito pero malakas pa rin, no? 6.4 magnitude. Ayon po sa PhilVolt, patuloy pa rin silang nakakapagtala ng aftershocks sa bandang hapon kahapon. At yan po ang sinabi nga nila, lumobo na sa 38 ang namatay sa Mindanao. Patuloy po natin ipagdasal ang ating mga kababayan na sana po ay antabayanan sila ng puong may kapal, ayudahan sila ng ating gobyerno at sila ay mapanatili ang kanilang kaisipan sa magbuting kalagayan. Ayan po ang masamang balita pero ang magandang balita naman, pwede natin silang ipagdasal. Patuloy natin ipagdasal ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Good afternoon and shout out kay Lynn Castillo na nakikinig ngayon sa hapon ito. Siyempre, dyan sa Marinduque, ang aking kapatid dyan na si Grace Muhi, dyan sa Gracia Beach Resort na napakaganda. Ang ganda-ganda. Mamaya lang po ay meron akong i-anunsyo sa inyo na may concert na naman dito sa Melbourne. Ano? Ito po ay yung concert ni Joey Albert at saka ni Gino Padilla. Ayan. And Kilig Classics, ito po yung alam naman natin na si Joey Albert at saka si
si Gino Padilla ay namayagpag ang kanilang mga, ang tawag nito, ang kanilang karera. Noong 80s pa, 80s, 90s, at 2000, nandito pa rin sila. Sila po ay magkakaroon ng Kilig Classic, The Melbourne Concert. Ito po ay gaganapin sa Encore Event Center sa Derrimut Road, number 8. Derrimut Road, Harper's Crossing, Victoria. Ayan. At kung gusto nyo ng karagdagang impormasyon, tawagan lamang po si Jocelyn Sotelo sa 0430-387989. Yan po. Bukas na po ito, June 11, at mag-start sila ng 7 p.m. Ang gate daw po, ang pintuan, may bubukas ng 5:30 p.m. at ang show na 7 p.m. Yan po ang Joey Albert and Gino Padilla Concert. Ista bigay sa inyo, handog sa inyo ng Starshine Entertainment Production. Ayan po. Oras natin ngayon ay 10 minuto makalipas po ika-3 ng hapon. Isang awit na ihandog ko sa inyo. Ito po ay mula kay Maki na may pamagat na Dilaw on 92.3 FM.

Hinahandog kong awiting itong dilaw kay Jovelyn Delesmo. Happy, belated, happy, happy, happy birthday sa iyo. Na nag-celebrate din dyan sa Lingunan, sa taas ng 7-Eleven. Napakagandang lugar, ang coffee shop dyan.

ang aking napakagandang friendship na si Zok. Nasaan ka ngayon? At nandyan din ang aking pamangkin si Michael Angelo Obias. Good afternoon to you. Yan po si Maki sa awiting Dilaw, nagdala sa atin ng oras na 14 minuto makalipas po ika-3 ng hapon, at patuloy ko nakikinig dito po sa Hoy Pinoy Radyo Pilipino 92.3 FM 3ZZZ. At isa pang balita na gusto kong ihatid sa inyo ay dahil ito nga yung sinasabi natin na naglindol ng 7.8, maraming nagiba. At ito po ay iniutos ng presidente na pag assess muna yung mga buildings, lalo na yung mga eskwelahan na nagiba o nagkaroon ng mga cracks, siguraduhin daw na ito ay safe. At ito po ay iniimbestigahan din kung yung pagkagawa ng mga buildings o mga gusali, ito ba ay ayon sa nakatakdang standard ng Pilipinas sa building code, ano? At dahil nga dun sa nangyaring yun, maraming nagiba na building, pero meron din na hindi pa nga lumilindol, hindi pa nga natatapos yung gusali na ginagawa sa Pampanga, ay nagiba na kaagad. Yun ang talagang matinding balita, ano? At sana naman ay mabigyan ng hustisya yung mga nadaganan kung saan naman lumobo na po sa 30 katao ang naitalang death toll sa gumuhong 9-story na gusali sa barangay Balibago, Pampanga, matapos na dalawa pa ang ma-recover na bangkay sa patuloy na search and retrieval operations na nasa 17th araw na nitong Martes. Isa munang awitin para sa inyong lahat. Ito po ay uhaw ng dilaw para sa inyong lahat.

Oh pala, nandilaw. Inihandog ko yan sa akin pinsan na si Ronnie Ocampo dyan sa Magaraw Camarines Resort. Good afternoon to you, Ronnie. Shoutout sa mga taga-munisipyo ng Magaraw Camarines Resort. Si Jane. Si Manay Grace, kung nandyan pa o retired na. At saka kay Mayor. Good afternoon to you.

Shout out din kay Paula May De Lesmo na nakikinig dyan sa shout out sa tawag nito sa Ligulan Barangay Ligulan Balanzuela, pwede ko lang makalimutan. Ano? Si Paula May yung nagagawa ng pinakamasarap na coffee jelly. Ako'y totoo yun. Uhaw na ako sa inyong coffee jelly. Sabi ng Dilaw.

And shout out sa aking best friend si Gerson Trinidad na nakikinig din sa hapong ito. Oras natin ngayon ay 19 minuto makalipas po ang 3 ng hapon. Good afternoon, friendship. Yan po ang awiting Uhaw ng Dilaw dito pa rin sa ating Radyo Pilipino 92.3 FM. Oras natin ngayon ay 19 minuto makalipas po 3 at patuloy kayo nakikinig sa Hoy Pinoy. Isa pa, gaya ng sabi ko kanina, yung bago ako naubo na 17 araw na daw po nitong Martes matapos yung magiba yung ginagawang building sa Pampanga. Sa report po ng Bureau of Fire Protection or BFP Central Luzon, ang pinakahuling biktima ay na-recover bandang alas 12:18 ng madaling araw kahapon. Imagine niyo, buong 24/7 ang kanilang pagtatrabaho diyan sa nasabi ng sa Barangay Balibago, Pampanga, doon sa gusali na nagiba, ano. At nitong Lunes lang po ay nakuha rin ang 29 na biktima bandang alas 9:37 ng gabi. Gayunman, hindi muna natuloy o tinukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng dalawa pang biktima na isinasailalim po sa beripikasyon. Noong May 24 ay gumuho ang 9-story o 9 na palapag na gusali dyan sa Barangay Balibago, Angeles City, kung saan ay nadamay po sa insidente ang isang apartel na katabi po nito na ikinasawi ng isang matandang Malaysian national. Samantala, kabilang pa sa mga nasuwi ay isang sanggol na at isang babae na asawa ng asawa ng manggagawa sa construction o construction worker. Gayun din ang mga ang mag-asawang vendor sa lugar. Usually kasi 'di ba pag may mga construction sa kung saan man, sa Manila, saan man ang probinsya, pag diyan sa may gilid nila, meron pong mga vendor na makikita, no? Dahil siyempre, pagkakataon yung kumita rin sila, magtitinda sila ng ulam, pwede rin kanin, pwede rin yung pang snacks. Kaya lang, yung gumuho, nadamay po yung iba na vendor. Patuloy naman po ang search and retrieval at clearing operations ng mga otoridad sa gumuhong istruktura. Yan po isa sa nakakalungkot na balita. Hindi pa man din, hindi pa nga siya, tawag nito, nag-gawa. Hindi pa lumilindol, pero nagiba na. Ano ba ang anong mensahe ba natin ito? Ano ba ang dapat gawin natin para hindi na maulit ang mga pagkakataong ito? And kaya, pinagtutos ng presidente na mag-imbestiga kaagad kung yung mga nagiba na mga istruktura at saka buildings doon sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, ay nasa tama bang, kumbaga, under the building structure system na kailangan sundin utos ng gobyerno. Ano? Sana naman ay mabigyan ng hustisya yung mga nadamay o mga naging biktima sa nasabi ng lindol dahil lang po sa mahinang istruktura sa mga building na nagiba. Pero hindi natin masasabi ano, kung talagang sino may kasalanan. We cannot pinpoint kung sino yung may mga kasalanan. Ang sa atin lang, sana na po ay hindi nangyari ito sa atin. Pero isa pa sa kinakatakutan ng ating mga kababayan, ito po the big one. Pag ito po ay pumalo sa atin sa Pilipinas, dahil ito po yung sinasabi nilang minimum, ang pag tumama yung the big one, minimum 30,000 casualties ang pwedeng mawala
o ang mamatay sa masasabi ng big one na lindol. Ewan ko kung ano ang mangyayari doon sa mga aram natin yung mga may, di ba, ang dami-daming mga kababayan natin dito sa Melbourne na nag-invest sa mga high-rise apartment doon sa Pilipinas. Sana ay nasa mabuti silang kalagayan at saka yung structured sunod sa building code, kumbaga. Ano? Sana naman, ipagdasal na lang natin yung mga naging biktima po sa lindol at sana naman ay matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa ngayon kasi karamihan sa kanila ay nasa evacuation centers kung saan nangangailangan sila ng pagkain, mga damit at saka kung ano-ano pa yung mga hygiene kit at saka mga gamot sa mga impeksyon at saka kung ano-ano pa na mga pangangailangan nila. Tubig, pagkain, at saka matutulugan. Ayan. Good afternoon and shout out kay Allison dyan sa Barangay Lingunan. Barangay Lingunan, Valenzuela City. Oras natin ngayon ay 24 na minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Ito naman ang gusto kong ibigay sa inyong awitin mula kay Rob Daniel. Ito po ang Star Song on 92.3 FM 3 Triple Z.

cantan esto que es Melda de Les Mor. Ang pamagatang awiting ito ay Star Song, kaya hinandog ko kay Melda dahil siya ang star ng lingunan. And also shoutout sa aking friend na sinayang Tible na dyan sa Kalabanga, Comerin ni Zur. Good afternoon to you and to Janet Saison na nakinig din sa hapong ito na taga-Valenzuela din.

Yan po si Rob Daniel sa Awiting Star Song 92.3 FM 3ZZZ at gusto kong batiin ang aking kape, ang friend ko dyan na si Concon. Si Niel, belated happy birthday to your friend. Good afternoon to you and happy listening to Melda Delesmo and Ning Tible on 92.3 FM 3ZZZ. Oras natin ngayon ay 29 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon at patuloy ka nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy 92.3 FM. Twitter, shout out po kay Melda at kay Melot, kay Jenny, kay Iris, kay Makmak, kay John Delesmo, kay Kenzo and Maki and Dana Clarice Villa Barbero and of course kay Lorna and Lenlen at sa aking friend na si Eloy. Good afternoon to you and you've been listening to 92.3 FM 3ZZZ at isa pa pong gusto kong pag-usapan natin, ito yung gaganap na sa 12 ng buwan ng tawag nito ng Hunyo, kasi Petsagis na ngayon, ano, in 2 days time ipagdiriwan po natin ang araw ng kalayaan ng Pilipinas, ang araw kung kailan idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng bansa noong 1898 dyan po sa Kawit, Cavite. Ngunit higit pa sa kasaysayan, ang kalayaan ay simbolo rin ng katatagan, pagkakaisa at pag-asa ng bawat Pilipino saan man panig ng mundo. Bilang mga Pilipinong nasa Australia, daladala po rin natin ang diwa ng bayanihan at pagmamahal sa pamilya at ang pagiging matatag sa anumang hamon ng buhay. Ito po yung resilient na sinasabi natin. Ano, kaya ang ating pong panalangin at pakikiisa sa ating mga kababayan sa Mindanao, kahit malayo tayo sa Pilipinas, hindi nawawala ang connection natin sa sariling bayan, sa ating sariling bayan. Sa pagkain, musika, kultura at mga tradisyong patuloy natin ipinapasa sa susunod na henerasyon. Iyan po ang darating, hindi ko alam kung anong occasion, usually pag araw ngayon, Miyerkules, Petsagis, Petsat 12, magkakaroon po ng flag raising ceremony dyan po sa may Flinders Street Station, kung saan ibawagayway nila ang bandila ng Pilipinas sa pag-celebrate ng ilan na ba? Na ano, 122 years na kasarinlan ng ating bansa. Ano? At sana po ay lahat na mga Pilipino ay makiisa sa pag-celebrate ng ng Independence Day. And gusto kong batiin ang aking pinsan si Nono dyan sa Dilla, at kahit alas 10:30 na ng gabi dyan sa US ay nakikinig pa rin siya. Good afternoon sa aking mga pinsan sa Dilla family, tawag nito, Azur family dyan sa Canada. Good afternoon to you also. And good afternoon to Nadi Boy. Nadi Boy ba ito? Si Nadi Boy Brazal. Tawag nito, Brazal, yes. Good afternoon to you dyan sa mga taga-Magrao, Kamarinsura, membro ng Jose Pepe Cabrera Foundation Incorporated. At sana nasa mabuting kalagayan. And of course, ang aking friend si Concon, ito po ay kaibigan ko, ito ay napaka-jet-setter kung saan bansa ko nakikita. Dahil lang, hindi lang po siya ang kaibigan ko, kundi siya ay magaling na director ng mga beauty pageants, mga fashion show. Kaya karay-karay siya lagi ni, sino ba itong designer at friend Concon? Si yung anong pangalan nun? Yung naka-discover kay Miss International, basta sasabihin na ni Concon. Yung sikat na designer na taga-Pilipinas. Laging kasama si Concon dahil siya ay nagdidirect ng mga fashion show kung saan-saan man na parte ng mundo. Oras natin, 33 minuto, pagkatapos pong alas 3. Ang ganda ng oras, no?

Malin Delesmo at saka yung mga kasamahan niya dyan sa bahay ng Delesmo family. At isang awitin uli ay gusto kong ibigay sa inyo mga kaibigan. Ito ihandog ko sa inyo dahil malapit na po ang concert nito. Ito po ay si Joey Albert na nagpasikat ng awitin Tell Me on 92.3 FM 3ZZZ. Bukas na po ang concert ni Joey Albert. Kung kayo malapit dyan sa Harper's Crossing, sa Werribee, go and watch her concert.

Yan po si Joey Albert sa awiting Tell Me, kung saan magkakaroon ng concert dito bukas, June 11, dyan po sa Encore Event Center, number 8 or 80, Derrimut Road, Harper's Crossing, Victoria, Australia. Aha, yan ang talagang pag sinabing concert na ang mga awiting 80s, 90s. Ayan, si Joey Albert, hindi nyo makakalimutan. Ito po ay handog ng Starshine Entertainment Productions. Joey Albert with Mr. Gino Padilla. Ang may meet and greet daw alas 5 ng hapon ang bukas ng gate. Pero ang show nila ay 7 p.m. At gusto nyong karagdagan informasyon, tawagin lamang po si Jocelyn Sotelo sa 0430-387989. At patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa 92.3 FM 3ZZZ. Good afternoon to Iris at saka Makmak. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at hindi na kayo nainitan dyan sa lingunan dahil umuulan-ulan na. Ano? Wag na ma... Kaya nung dati, hinihingi yung umulan. Nung umulan, wag kayong re-reklamo. Kaya lang, wag naman sana. Idragdasal natin. Wag yung babahain pati yung bahay ni Iris. No, gaya nung nakaraan. And good afternoon sa kay Nadie Boy Brazal, sa lahat sa... Nandyan sa Maguerao, Camarines Sur. At yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin dyan sa Calabanga, si Neng Tible, good afternoon to you. And also yung kaibigan kong taga Maguerao na si... tawag nito, ay ang pinsan ko si Ronnie Ocampo. Patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa 92.3 FM 3ZZZ. Isang uling awitin para sa inyong lahat. Ay, kung kanina meron tayong Joey Albert... Ngayon naman, meron tayong Mahika. Ito po ay

i-awitin ni Janine Berdin at saka ni Adi dito pa rin sa stasyon ng Radyo Pilipino 92.3 FM 3000.

Shoutout din kay Alfie dyan sa Lingunan pa rin. Alfie Delesmo, good afternoon to you. Ayan po ang awitin ni Ali at saka ni Janine Berdin na may pamagat na Mahika, at patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy. Gaya na sinabi ko kanina, mag-celebrate tayo ng Independence Day. Kahit tayo ay pinanganak sa Pilipinas o kay ang iba man ay pinanganak na dito sa Australia, lumaki man o hindi lumaki, ang mga bagay na may mga bagay talaga na tayo'y may tatak Pinoy na Pinoy, hindi mawawala yan, ano? At tulad na lang ng hindi kumpletong kainan kapag walang kanin. Ayan, rice is life, ika nga. At yung automatic na pagsasyaro natin pag nagdadala ng takeaway, pag nasa handaan tayo, automatic yung Pinoy na Pinoy. At syempre kahit saan man, may BDO, okay, mapa birthday, binyag, reunion, o simpleng weekend gathering lang. Ngunit higit sa mga nakakatuwang bagay na ito, dala rin natin ang mahalagang values bilang Pilipino. Respeto sa nakakanta, pagiging hospitable at pagiging masipag at pagmalasakit natin sa pamilya at sa mga kapwa natin Pilipino. Sinasabi ko nga na ang Pilipino hindi mawawala yung bayanihan, yung pakikipagkapwa, yung tawag nito, yung sinasabing pakikisama. Kumbaga, hindi po yan nawawala. At shoutout din kay sa Bro TV at patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino. Kayo ba ay Pinoy na Pinoy pa rin? Kayo ba ay nagmamano pa rin sa matatanda? Kayo ba ay nagbibigay galang sa ating mga kapatid na hindi yung mga nakakatanda sa atin? Yun po ang isang Pinoy values na hindi natin dapat makalimutan. Hindi natin nakasama si Anne ngayon hapon dahil mayroon siyang kinailangan na gawin. Kaya sa sunod na Miyerkules, makakasama uli natin si Ann. Ang oras natin ngayon ay 44 na minuto po. Makalipas po ang 3 ng hapon at patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa 92.3 FM 3ZZZ. Isa uling awitin para sa inyo. Gusto kong ihandog. Ito po ay ang Lola Amor. Dahil umuulan-ulan na sa Pilipinas o sa Manila o kasaan man parte ng Pilipinas, kung saan man may La Niña daw na magkakaroon. Kaya sana ay maagapan natin ito at sa paghahanda. Lahat na mga alam na yung mga buta sa bubong, kailangan matakpan na. Yung mga sinasabi natin na ayan, na kailangan gawin. But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. Lola Amor, Raining in Manila.

Ano na, kumusta kayo dyan sa Manila? Umuulan-ulan pa ba? O matibay ba ang iyong mga dibdib? Lagi magbaon ng jacket, payong?

0: Yan po ang Lola Amor, reigning in Manila, nagdala sa atin ng oras na 49 na minuto makalipas po ika-3 ng hapon. Gaya na sinabi ko kanina, kahit gaano katagal dito sa Australia at habang tinatanggap natin ang Australian culture o na-adapt natin lalo na yung mga kabataan, proud pa rin tayong dalhin ang ating pagka-Pilipino saan man tayo magpunta. Ayan po, sa latest po na datos ng Department of Home Affairs, meron humigit kumulang na 400,000 na may Filipino ancestry dito sa Australia. Iyan po ang country profile, Philippines. At gaano man tayo katagal dito sa Australia, may mga bagay talagang nakakapagpabalik sa atin sa Pilipinas. Ano? Maaring amoy ng adobo, tunog ng bidioke, o simpleng marinig ang salitang, kumain ka na ba? Aha, sarap no? Marami at sa atin ang namimiss ang simpleng buhay sa Pilipinas. Mga fiesta, simbang gabi, inuman kasama ang barkada at banding kasama ang pamilya. Ngunit kahanga-hanga rin kung paano natin nabubuo ang bagong tahanan dito sa abroad, dito sa Australia, habang pinapanatili natin ang kulturang Pilipino. Saan man tayo dalhin ng buhay, mananatili pa rin ang puso natin sa pagiging Pilipino. At yan po ang diyan nagtatapos ang ating special na programa, siyempre dahil sa araw ng kalayaan ng Pilipinas sa darating na ikalabindalawa ng buwan ng Hunyo. Maraming salamat po sa pakikinig at patuloy na pagtangkilik dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM. Isa munang awitin, ito po ay isa sa mga paborito kong awitin na banda. Ito po ay ang Cup of Joe Misterio on 92.3 FM 3ZZZ. Patuloy ko yung nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy! Iyan ang Cup of Joe. At siyempre ito yung isa sa pinaka magagaling na banda sa Pilipinas. Ano? Tandaan nyo pa ba? Alam nyo ba yan? Cup of Joe? Yeah? Aha! Ito ay isang awitin na alam natin na...
1: Kuwento ka na naman. Umiiwas ng tingin.
0: Istorya natin to minsan.
1: Laging

Diyan sa Santa Cruz, Marinduque, saka sa Buwak. Kung saan matatagpuan Gracias Beach Resort. Napakagandang lugar. Mamili ka kung saan mo gustong lumangoy, sa dagat o sa swimming pool.

0: Yan po ang Cup of Joe, ang misteryo, nagdala sa atin ng oras na 6 na minuto bago po mag-alas 4 ng hapon, at pansamantala po tayo magpapaalam ngayon. Samantalang maraming salamat po sa mga nakikinig at sa pakikisa sa pagdiriwan ng ating kultura, kasaysayan at sa pagkakakilanlan bilang mga Pilipino dito sa Australia. Naway patuloy natin ipagmalaki ang ating pinagmulan, wika, musika at mga tradisyon na nagbibigay kulay sa ating pagkatao. Happy Philippine Independence Day po sa mga kababayan natin dito sa Melbourne, Australia. At gayon din dyan sa Pilipinas, sa Bicol, sa Magarao, sa Calabanga, and also dyan sa Lingunan, sa Valenzuela, sa Caruhatan, at kung saan-saan man na parte ng Pilipinas o Manila kayon nakikinig sa hapong ito, sa Pasig, and of course dyan sa US, mga pinsang ko dyan sa San Diego, mga pinsang ko rin sa Canada, sa Edmonton, Alberta, mga Azur family, good afternoon and thank you for listening, and good afternoon din sa mga taga Marinduque dyan sa Buac at saka Santa Cruz, lalo na kumare kong si Juliet at na nakikinig lagi dito sa Radyo Pilipino. Oras natin ngayon, 5 minuto po makalipas po ang bago mag-alas 4, at huwag kayong aalis dahil standby for the Egyptian program. Ang inyong lingkod, Tito A, sa ngalan po ng Filipino Broadcasting Group, na ang grupo natin dito ng Pilipino ay nasa himpapawid po tayo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Miyerkules. Biyernes naman po mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, at pag sa Linggo alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi, at sa Martes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Pero live po tayo pag Miyerkules. Paalam na po ako pansamantala. Good afternoon to Prince Kent Lacha. And of course, thank you so much. Insan, ang aking kababata na pinsan ko rin, siyempre si Nono. And good afternoon to you. Shout out sa Lacha family and of course kay Prince Kent at saka sa pamilya niya. Good afternoon to you. At isang awitin ang gusto kong ihandog sa inyo. Ito po ay ang Ben and Ben na may awiting sa Rangola on 92.3 FM 3ZZZ. At ito po sa ngalan ni Ann. Good afternoon to you all.
1: And this is our last song for the night.

Shout out kay Khalid at saka kay Ellen at Dana. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at enjoy yung mga bata sa umpisa ng pasukan nung Lunes. Patuloy natin ipagdasal po yung mga nasa lanta ng Lindol sa Mindanao. Na sana ay makakope up sila sa tulong ng ating pong May Kapal. I'd like to say thank you for dropping by.